0: nege kanye tan ani wolongula temena ni sanga tan ani fila ye mande.
1: Salif Sahanoko.
0: Alsa outlo be dinyo kumakan eriti mande kandela awniche an sukandili la kereni fanflana ambena kumaka ambena akwa hakilna ulame awye umunijira bi kumabe awbulo jemukan kenekan babu otumbe talike kan samba flani muga ani wolongula sira nyini ndekan atle follow la ani adege karamgo ka boko flo Musa Alukulubali ala hakilna udo tomo anye awmena sigi ambena sigi ke awye kalanso sira jemukan kenekan babu tumbe talike kalanso sira kalan kenre kalanso kale ala dekan nga yani ula 600 sigida yeta Sigida ñeta Sigida ñeta amenata alla Guinée for carforo carfori Maria marala o sanwo sanini wati manase abeke degundu e chetulu senebaro bolo sabula ntumudu be don ka chetulu nintinya o kama muso munumbe barake o le chetulu bayle malila dobara o kasoro hakela ankala sigide mamadi kabatara bo ula ankala me
2: Ani karfa mudia du denu dolle lane. Ni musule akankal matama wal konom. Kase koluma tomo. Nali se kolunya tono baye alukan. Bawo ali aba mayla manale. Ka ketuludi. Kala musa kaluboro. Kona brasa irikabo. Tumbuli alkelenkelen bola alla sunina. Biya do handu denin taningo. Tumbuni yela bero. Yumi fusin. Jangana. Kuri. Sumangoin. Ona nyondo bodelu. Na kuda traure bola fuseni ni alere isla na le tumbuli nyako sebe
3: ha se to man ka gbeleni ba wa wa ro ka xekelengelen to man puru ka kiku kanari e ba nari ko ka fulu anu telefila nota tumu yareteta tumu bilebile me wa ro anya isla na la nota tanki na te fuse koni akunya do kunyari woduma anya isla na welero anada sa kananyina ko ya fala ma ko si atumu anya se to na mai ma ko gere gere le lonyina ba anya isla na anya
2: ka kon tumbuni ko nenye Alutun ye muna fan yere le sorona Allah se kolonena kon bibini ndo alto sorona la woko no brake alma be wudi bi ko sebe non ke dumbuya
4: muna fan me se la akabone re ma kabone fukona la ma dunya be tono le se ko do me kabotum ne ko damina ma hanne ro me loni abra di fula se ko la abra se mina kati ya babo sansana a fida le bana kabu sang be lonen to sana kali mi li se se de ngula ni basi ko ni se sorona la na re la uduma sene ke la benye uduma se na fan se la fe fe ma duma benye ba babo sa me na sang utarum to se u sang be ko ko se ti dina katre ta na to sa me na abra sanji sabanyo boka tu nona a bola le ka ke mai makuri
2: muso la mon le se ko ni mato mana ko ni tumbunya sila nya ko son al site se la waro ko mamadi dumbuya
5: muso te se sorona mtu muso lu ya wul sila na dulure ti sona duna waro muso duli alla suman rasi senero ida ko kuma alla musa ka fine min senero bana nyondo wol uli senero be uli na ko rododo mi atesela ka dlamtu ka sababu yake tumu kunni alusilana tumu ya kuja ira makela mul fo musula mo shama atesela la rom du ka sababu yake tumu kunni
2: tumbu kunni mrake kono rafli re re di alubulu ni wati duli rela edi sinyala tala ali tumbulam alla lulu kono minata sangare
6: tende nante sila si to mana tumu nyambulo ali ba ke wala ba si jabi ape gbala mane tumu ko bulu bi tumu bra ba si fidala bra do si do ka ama sala la te dinya na makala tumu nyambulo ko ba ke wala idi tumu lu dunduna yoro do wa di tam tam anya sila na tumu ko ya le bi fefe fari do mbongo no ko na anka gure kita kala go ka afwa
2: tumu ko ni ko rafli ali kambi ko sebe ba una bana do na du deni mengo no ari si ka sangiri ka ke san san adi uli ka alla si lutinya Dauda Sidibe.
7: Aba me ida ya bratile damange aduule aba ule ade don duro ade ke kobori kobo fimandani ade banka ele si fida naru wati ale duwa ida la si o la fana yoda ta ha sangbere dongo sanji bana ka si afla si asaba de o fana dilati ole kala tumu mi sha fana di kotunu o di si fida nyimi kotunu ha ka si halaki dongo si re na fan foile te sorna fa ko ati de nya sorona afure te sorona kala mate dingo ma
2: adu handu de nin tanningo tumbu nin yemen na selula mamadi dumbuya
5: si ka si an fa fi sukudu kale koni nyon kundarwa fu sutan ko tumudo ya bela so nyon ka ya ko fu sen ko suman ko ibara ko dalala tumu ko ni ya belero abra ke sababu di se ko nte to mona yam to
2: ni mara ba je kulu mawli kilo sen kuna ka sunna mo mende men al di bono soron ko juya ba o se e fim bale di allah soron ko ludo ni ya re ke la sabudi ka al made men allah musa ka siyama na
0: intunye a mamadi kabaka a lasilie 600 amena au ka hakilna ulame kuma be awbulo jimo kan kenekan fra finance amba flani muwa ni wulong la kan sira nyini nyoro kumbe ntako flo tanaka tako fla flo tanaka ban o ko tiria nyoro kumbe ntugura ako de karamo do fana nyu ka nyoro kumbe flo ke ka nyoro kumbe flo ke Musa Alukulubali ya hakilna do tome anye anko ulame
8: dege karamɔgɔ dɔw u ma nɔ bɔ a kɛra anw ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ ni maa min y'i ka wulu falen jakuma na sonsoro t'a la sonsoro nana n'i ye gana yɛrɛ ta misali la i b'a ye k'a fɔ ko gana ka dege karamɔgɔ kura ko an be se k'a fɔ k'u ma mako caaman ɲɛ sabu gana ye dolaci fila kɛ u dasila siɲɛ fila bɛɛ o b'a yirana k'a fɔ ko olu ka dege karamɔgɔ yɛlɛma ko u ma mako baɲa ko wa olu yɛrɛ ka gɛlɛya kun ti dege karamɔgɔ ko i n'a fɔ an be deli k'o fɔ cogo min na
9: wala dolu kan ka fali komi sutu ko Paulo Duarte lajinata anu bɛ kaba jawara le kɔ ale na kaba jawara di wala kabi kaba jawara bɔla ye laɲinɛ selɛksiɔn a ma kɔmɔgɔ ji a ma ɲɛmɔgɔ ji o ye kelenni a filanan degere karamɔgɔ kuda wolu lɔ mali degere karamɔgɔ a damina ɲani ka ye minnu mɛ an tɛ se kuma la ka fɔlɔ ba kɛ fo a b'a se yɔrɔjan mɛ anu ji ni degere karamɔgɔ mɛna fɔlɔ fi wule ye kuruwari degere karamɔgɔ ye min ye Hervé Rina ne kɔni ne la lanaya tɛ woro fi
10: salita Senegal dege karamɔgɔ yɛrɛ la min ni Patrick Vieira ye a ye tolantan minnu kɛ n'a ye misali ta a ka ɲɔgɔnkunbɛ fɔlɔ yɛrɛ la Senegal tolantan bɔn u ka taa cogo kɔni ma se ka mɔgɔ diya ni u kan ka taa nin cogo na n bɛ sɔn ka kɛ Senegal tolantan ko banni ye an yɛrɛ fana fɛ Burkina Faso ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ase nin tɛ Burkina balon ko banni ye wa parce que an bɛ fɛn min yɛla sisan min yɛrɛ an tun ma deli k'a ye k'a ye k'a fɔ ko an ye teriya ɲɔgɔn kuma min kɛ ni Argentine ye ko an ka tolantannaw banna ka taa fo sɔgɔla ka na denmisɛnninw le ta fo ka taa se an ka eliminatɔri minnu an y'o kɛ o si ma se k'an ɲɛmana.
11: Mali kɔni ka dege karamɔgɔ ni Mali y'a sɔrɔ ni a taabolo ka ɲi parceke Mali gere ka can kojugu a ye classement mun kɛ match fila mun tɛmɛna ni a ka classement ɲɛna donc gere ko ti Mali la entraîneur ko lo kun bi Mali la n'a kɔni continuena ten ni a taabolo ka ɲi parceke a y'a ka match fila bɛɛ gɛɲɛ donc an b'a fɔ ko bravo. Bon Ghana ta ni kɔni an ma jɔyɔrɔ yara parceke Ghana bugara fo Ghana yɛrɛ ka so. Bon o tɛmɛni kɔ ne kɔni sɔni ti mɔgɔ min ye bi bi na ni o ye Nigeria ka entraîneur ni parceke ale ka changement yɛrɛ lo mayi n'ale changement
12: an be se k'a fɔ n ko antrɛnɛri dɔw be yen minw n'u o be se ɲuman ka dɔɔni mɛ dɔw be yen minw fana ye dɛsɛw sɔrɔ bɔn an b'a fɔ minw fana ye ɲɔ ɲɛtagɔ sɔrɔ an b'a fɔ n ko halisa baara ma ban baarabaw le b'olu ɲɛfɛ halisa i n'a fɔ kodivoire ta i n'a fɔ mali ta fɔ hali ka taa se senegali ta fana ma an b'a fɔ n ko baara gɛlɛman bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲa.
1: Salif Sahanoko
0: aw ni ce kosɔbɛ alameli la an bena sisan kalanso sira jemukan lamɛ Burkina Faso marabagaw yalatigɛ kalansara kana tɛmɛ da dɔ kan ɲina kɛ yɛrɛ kalansow la laɲini ye ka dobo kalanden mansaw ka gɛlɛya kan kalanwuli waati la Senegal fan fɛ fana kalanden mansa caaman be ka kɔrɔfɔ kalan sara hakɛ bunyali kan o de tun y'an ka bɔbu ye dɔgɔkun ɲi na nɛgɛ karafew tun be malan sɔnko de bolo aw ni ce kosɔbɛ aw ka lamɛli la.
1: Kalanso sira kan Salif Sahanoko
0: kalanso sira jɛmukan lamɛnbagaw nisɔndiya k'aw lasɔrɔ kɔkura aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔ manden dugu caaman na ɔktɔbru kalo daminɛna kalanwuli waati dɔn o labɛnni ogumu kɔnɔ o kumaw be ka caya kosɔbɛ kalansara kalandenw tɔgɔsɛbɛnni ko kan kɛ yɛrɛ kalansow la Burkina Faso marabagaw yɛrɛ tigɛ ka a bɛrɛbɛn ka a latigɛ tɔgɔsɛbɛnniw be kɛ wari hakɛ mun na kalosaraw fana be kɛ cogo min na marabagaw ye o bɛɛ lajɛlen boloda an bena kuma o babu de kan yala Burkina Faso marabagaw ye latigɛ min ta a ka kan ka wara ka se manden jamanaw tɔw la wa n'a be kɛ a ka kan ka kɛ cogo jumɛn walasa ka kuma o babu kan an ye ci sama an ka mɔgɔlelen fɔlɔ n'o ye Laurent Koulibaly ye ale ye kalanko dɔnbaga ye Faransi jamana na ani Bengoro Mariko ale ye a kɛnyɛrɛye kalanso dɔ ɲɛmɔgɔ ye Bamako aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. I ko n bara k'a fɔ aw ye cogo min na an ka mɔgɔlelen filaw olu b'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Monsieur Laurent Koulibaly i ni ɲantuma.
13: Kɔri basi foyi t'aw la.
0: A diyara n ye k'i lasɔrɔ jɛmukan in kɛnɛ kan Bengoro Mariko i fana ni ɲantuma.
13: Nba aw ni ce ne nisɔndiyalen bɛ don k'an sen don nin baro in na kalanso sira jɛmukan kɔnɔ aw ni ce.
0: I ni ce kosɛbɛ o diyara n ye yanni an da ka se baro nin ma an baarakɛɲɔgɔn Lalɛsɛ Dukure laseli dɔ kɛ Burkina Faso marabagaw ka latigɛ nin kan an bɛ o lamɛn an bɛ segin ka na.
14: Marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow tila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw damakaɲa o la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata don frais de scolarité misali la duguma kalansow ekoli primɛri ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o bɛ daminɛ 5000 ka se fo wabi sabama sefa warila. Kakenye deni fere kurenye, kalansu do yamaruyara, kadofra uga warikan, wa dofana wajibiyara kadobo utala. Misalila, wagadugu kalansu doka kalana fulo sarata sankono, opme ben wa keme anewa mugama. Gasisan ujigina kanafo wabi sabala. O kalansu yundun kono. Klimatizer ani ordinateur be klasu kono. Minume danfrake ani kalansu touche. Ula, olasa kalansu yin kanadatugu, ani kalanfo kwasi kuka sarasoro. Kalansu yin tigiye aka kalande hake chaya kosabe. Manabako kani latige kama, kalansu dofana be, minume na sesisan, kadofra uga kalana fulokan. Sabula, ube kulu minkono, ube uyamaruya ula. Niyele main kera watila, kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokondigi. Ukama, kalansu tigi chama nebe nino, minumasi folo halisa, kasi kuka kalansara fo, uko nibe kanyini dema saufe, uka dosara, mimba ira, kude unato uga kalansu ula.
0: La laisha dukureka anyifuli de nunuye, bengoro mariko anka nyini kali fulo benyisi edema emi kenyere kalansu nye mkotoye bamako. Ihakilina emunye, Burkina Faso marabako kanyi latige nika.
13: Anche salvu sana kwa mebela jilinfo, ni wale mi fleka ke Burkina bindiba fo, kafo abeta like hukumula mime na kalansu balali nwa bela jile mande ndugu kono krengelina nwe Burkina tae nife hakila nyumandu ni afanabisika wala ngata kase mande ndugu tole nafo malila hodi abe nyefo folo nyefo li kofe wale yali ani feremu kanga tala ukanga blasenga doni doni nga geleamu misa yala doni neka famyala uwe kafo ku ndugu bakono iba kalan yoro utikili ada sera yoro do masandu ornater ni wanlater ni kurangu ni koneksyon uwe iba sro be koloso mununa o songo kachani yoro la mi o mwete mwa mumbuluka unyonge nefe ni a misalia kanga tawe ni a kanga wale ya mande ndugutola abeke ni hakli de ni jatemine do de kasika a kumbema be kasiki ira ya kono jamana ka famyala ani wala sa be kasika kalansoro
0: ufa muna kakini hakli ani jatemine ye msio Laurent Koulibaly kalanko dombara ifana hakli na imunye Burkina Faso marabao kani la chikini ka
15: niye fe hakli na inta hakli na jugute nga amisaka mifo hakli na ima esike hakli na ima tatola kalansu tigu munu ereta kalansu nunu esike ulu ulila ka kumafo unyanawa kome afin raga fo hagina fene traga soro e volta to tra kle tanduru de ese go kle tanduru fene konana munu rega kalanto bubulo ni munu ka war do gara ese go bina siga u labe ka be nyina kalanta mawa sino ni akon fora ko jamna nyemo ko ku dado kalanso kere kalanso ka kula o kenga keo paske o kwen gabora farafika wi farafina kabe ane 2019 wati hali oni reke nations ni expert mudi ko ekolso kenye re kalansu waga daile limi ke farafina ko akakan farafina marabagaw wero kera abisa mwabobi ko farafina marabagaw kuka talike purge ka ekolso nunu ku ulaje kosebe ko paske ko ni ekolso nunu ulaje ko kontroli bate ukantisa o bulna olu emi ta we ka control de ga kanga abita chogo mi munu funu ta uga ol solu ga ol sojo olu funu da kinga do akuma de na suno hakina nyene ma badu akai ta suka ke jamana wala afane kai ga ka ke be da ka bu kuma la o ka nye fo nyonya na abike chogo mi aka kitinti
0: nga msi Koulibaly nini nyonya ni kera nasoro ak marba ho ma bulu do ji fala kademe do ke e kenre kala so nyembo yela kolotina ya la ka nyisi kala sara ko kan ani ona nyonya no
15: kuma ambal mam fo ya fo chogo na aga la silila ambal mam ka fo do bi ama bashidu ulula paseke olu jamaru la uka dofra utaka dono munu niko niye dofra olu utaka lutu naseka hapoko dofra kako yeme dono munu mbe kafra kolo feneka dobo utalabo dado ni kengu bulu dujua kono gafe me ulu koni ni jamana nyemuko kenga sige anko ni angu meni meke dora anga wala sa anko ni mafika nige sisa amake chumu kasiga kumake akula niko ni hakina di uye
0: ufa muna manden jamana una ambalu kafoko kalan uli wati manase tumo utuma kenre kalanso la krenkere ni ala toko sebe niko ani kalansara akuma bechaya tumo utuma misalila a Senegal jamana na ngor kinkono mankando wulila ina kasabu kere kalansoni aye tosebeni da wata anifla oye CP1 noye kalande usanflanana wata anifla okacha chamanyo odefo monsieur Mariko ni tosebeni beke aube obulo da chogo jume
13: wala anfe ni tosebeni beke kenaye kalansoni na todo de bala we follow logishi kasisan woro wala kasisan wulula ma follow ni sisera uma ola école kere école sou benaka sharia dudu anya foto mna gouvernement masaka prikle noye son client ka o lakanye bay o lanishi sera san woro wala san wulun flama ibina ni denga wulu sebe wala carte vaccination carte wafu na bulu ci sebe no wulu sebe ni ale donc ibina e ko le sharao be fiena e to ko sebe wari we ni kalu sara ni walma dota te kalu sara re dota e abe sara ku sebe de gasango na premiere tranche deuxième tranche et troisième tranche ka fra to ko sebe sara ka maintenant ka san woro fuka ta se san wulu flama we premiere damne maintenant second cycle là nous est collège au tout ça sera au une fois sera ni pas faire transfert que quand dossier d'or de bidai école sou école denga kana na pas faire clan sou falin ka boyoro la ta yoro le ba dossier d'or de frauka au fond tout ça wari ma chamana oni premier cycle on gagne fait une comme clan asgis que le nyonga dumanta chaman chef ka ta se sans faire clan sou ma ou benyonya au tout la ta nga abela sharado de bala école no clan sou kan ray no sharado de bala ni na de benya fina abrebe le ba il faut ishi kase ishi sera gafé do de benyi ni fait no 7 pro ani musaka munun kan ka dance gisi nyon kan fo ta se san laba ma ulde be fo nyina ga ya foto mina ni gela be mande du chaman gono e mali du chaman gono fan chaman fe ula atata kuma chaman ni ni so guya ni kuma chaman go o koni ye o ila dade san o san misa fo de kalantanya goro ibe aye de maso be green ka jo ube kolso ni ngel ka ta ube rol mafle ka ple munun kan go uma ubitanu de wi urola ashiko ni gela antante kadaka ama fo ko bien kura botita wo yoko o ye de mina bo sukuna sigila ka do kalan saraka utan ka sigi o adama musakai kalan sara re fana adama musakai e femun ganga yini ka dama no e bulla mino le manuel scolaire fota se dum vinu ma ni tenu no obede musaka o munume de masa o nyeble ni watin no na
0: o famuna monsieur Laurent Koulibaly en ka jamuna ona sarias rafe yala a monsieur Mariko ya fo chukomina akaran ka ketande wa kalan so ken re kalan so no u ire ka latige a to se beni ani kalo sarabe ke chukomina ko bloda wa
15: alo o koni ne kumike anga jamana chamana le burkuna ni ye malta passe ne re mali ye ale a ko tuma bi kitinte ni anga jamana no chamana ko mi ha fiye tuma ka bi demlis no wakati o ne re expert bu ga ko anga jamana ko ndu ye ku ka laje ka kalanso no no ko u sege sege o andu nga jamana chamana sege sege lite kalanso no o me min ko ni bu ga ko sene ya le kula ne ko ni bu la be chuga fla jira da chuga fola e mi ye kenre kalanso do be kenre kalanso do be lu ko ni ina fa ma fo mi mo france to o kana go abi a do ko ni me abi ke parce que wartama me bo dem so ta do war be ta ro mi o fen fana re fana e mi ye o am se ga fo ga mi digi kenre kalanso la ma fana mi se ga digi anga jamana to la parce que ni a gati mi na dem se ni ga kala fo lo so tu kala fo lo o de fana ye jamana ku du ka bai an tina se ga fo no fo ko anga digi kenre kalanso no na ma digi anga jamana ku tu la comme ama fo to wala chukumi dita a le devoir d'éduquer les enfants école primaire nous non on doit jamana nous chamana école kenyere kalansu re ka jahali kalansu re ulume jamana kuna ka tano ibo ni senegal do meni malita kenyere kalansu ka kanga teme jamana re ka
0: a ko be chu ke ndela senegal monsieur mariko sisa a ibe kenyere kalansu kuna nya fo chu mina e hakilna la munde kan ka ke maraba o fanfe ani a wire kenyere kalansu fanfe wala sa ben kan do kasoro a kanake de gunye to ko sebeni ani kalanko sarale a kanake de gunye man sau kan ani a kanake de gunye e kenyere kalansu re kan
13: ni ko nga jate la dron malma ka foto no ko ko de sisa amani ni anga marabago fe uka kalanso jokacha noe e guerma ka kalanso e kalam furbayale no belajile anga mali anga constitution yo fono anga sharazu mawe don utinya mungo ode ka kalanso chama njo plus gila kacha suna afuto mna odo atata fanga bulu di nyoma ka jato mna nyofe
0: bengoro mariko ini che kusobe isonan kankan nyen kalu belajile njabi
13: na ne ba belajile info ana kalama njela kulu belajile
0: monsieur Laurent Koulibaly franani che kusobe isonan kankan nyen kalu belajile njabi
15: merci anga fuli boy ana kala me ko be
0: kalanso sira jemuka lami bahaw ni tumbe ambolo ka fawuye bi a hakili bala ka foko awuye famu jonjon soro anka jemuka ni babuka apse ka jemuka ni lasoro kokura anka bololo sira fe matomi RFI tomi FR au kambe do kongore amene ni babu re kalana
14: awni sogoma ne ka nya wulo fla Dakar awbika RFI mandinkale lame au danse

0: professeur Guédin Tounia Fiena Chogomina muso chaman kuni be indo minu teson ku ka kalobla lo bawo ukoku yu tonyo honye minu yala lo ku kololo do yu lasro idun bora sanka nye folike idama se kololo kiyama ma bawo ukoku abe sega sega di nga yala ikoni kumara fura ukan kopilulu minbeta don yala ute kololo wale ula se muso umawa
1: nye kumono fonga kuma konna la ngu bete sega ake ka medro ku doktor jedi kabajakte ya fo kuni mifika kulika tige kibita pilulu sanko kateka kulida mnana ayi ateli bema de yana be dima fro sege sege le ke fro na sura be dima parce que je ba pulu nuna bana do be anulu te tanu fe ni du sugun dimi juma me mo munna e mangata mo munu juli be simi ko jugo mo do be u se fe no bala ko varis u se be juli stra u u se mu fe nuna ani munso mo munu be fana na ti la banan bana be munna sin san juma u lu ti se gata doni na fana yana nga dima me sege sege le fro ami juli ta le ke fro kala ji eske wala eske juli be simi ko jugo bon kolom fana bala tuni ni mena talla bi se ka mo bunya
0: aha ibe bunya ifaribe bunya
1: awo ifaribe bunya ko so be do
0: bunya odo tetani fari kulo gere geide fari kulo gere ge ni bunya ra o tetani nyawa fe
1: ko mi nyaba la fe me ge kuro fitin ni kama kwa kalo fla kalo saba bon o konna la ibe se ka ke pour ki ka se ka performance parce que ale fle ni dopage te drogue te yo ra ale koni ika leta ika continue ki ka barake o ka sa e ka vigita dopage ke dopage mu ni ka fon ta munu mato e ka fanga be buyan to tai fanga mintire tai min fura ba dima ale to ke o ale be la rendre le tike pour une courte période ka kuli tike pour ki ibe se ka te ka barake parce que e ki mi ni ka fo e be far ko nyana jela juli bon be la do ka juli bon ni ngaba to fo u juli be desse fo be nyana mini depuis juli be an je pa be annoncer fo le fait la sama ko di madame na bon kalofla kalof sama comme na sro na meta iji fana na ma ke chumina kalofla bon abse ka ke quoi ate kololo basi mo ma me yenika ke be tak tena ti la mode bala folo munya kalanti adonia be munna u kala je djume me be e refar so ma ya famia
0: o la ninga famu ya nimbi ka kuma ka nimba fo ba kurbala ka muso ki ka juli la lo ka da ba ka makala lo o te ko djugu ye nga yanika ke be ta bo kena ti la wo ma ka sege ka fele na be ben e fari koloma
1: sarata ya famia o rede do wala be fe fana ika monu me ki ka jamuka iname nyaro ka jamuka mename kosobe uku yorode jatemina uka na ta furata uyere mateko pase do otro de afu uga wuli ka san auma wa uka na decide folo ka fo ah ne bina ta ninge ne kuli ka bandong mena kuli tike uku li kile mena de kuli ni ndam na ka ah no uko ni mokoto la jore ali doktor do wa de la kuli la ulu to makanga ne wele ko eh ko doktor eh ne re nana makanga sro nana imurala adli bora ka sibara ne be anyinga kuli na kuli na dan 10 jours ko amo ke chokoli ngo ke chokotolo ngo ko likire
0: ngo benana ngo ntige chokote o famra docteur Jerry Kamaja kite mba fonkini ke ko sebe kan dia bu bela derina
1: salata ni che au ni che au ga barala ala ka odima ga barala
0: amin kando wati wala ni ala sona
2: kene ya jamkan
0: lemba un nebe dansi ga ka bi kene ya jamkan na au ni ke au ka lolo la meni na be na nyoro soro loku na tani wati kene na kam masala babu wala kan ngaya no ka ke au ka janto au ka kene ya la au ba kalama ode nyonte
3: nege kanyetan ani wolongla sera kidal ani dakar kanyetan ani kronto obe paris francis fabala
4: salif sahanoko
3: mali kidal segina kokura marabaha bolo kalo duru niko efela bamrachi kuluni jenim jatki wol kulu kelenko kaduguni mina nga sorasika wulika jotumbe sena kavni loko konfrantina bi udona kidal kono kasoro karinyo na fosi make obina kumba kanute kanye foli soro dakuna sanji dona okodu kono tinyeni barika bunyana do bolo fen tinyana do jogina mo duru nyoko ubonina onina senegal tlefla sanji kasara ko dakar kasara to be la halaju men kono maisano gotara dobo bo do la parcel asenikin awbina kala selisoro franci uteka ubulojigi alsa bi chamanche kalande ngujigi na bolonko no kokura jamana ni mara chamana wala saku kan ni songo ya jira kuka kalan la halaka akobe choko jumeni watina awbina jabisoro kenen ndana awbisimila bisimila ko kura ereki mande kan sanfe kalo durinitla efela bambara jikulu ni jenim jatke wali kulu bolo kidal segina ko kura mali maraba bolo kan sorasiu dona duguni kono tle gaina tle damandon wuli ka joko kele bolo iria sementia kutumbe fero kutumbe kele fero bloda kidal kunka kumba kanute mali sorasiu dona kidal kono kasoro kele make
5: lakana ko barakele de sementia fp kuna fundila wiye kuka sorosuka konva dona kidal dugu kono nege kaitan saba wati osele kele mekilaka afrakan kuma gelea fosi soro sirakan kari nyoga nyamate me unikulu siche kako onye soro suka mobili keme ani muga nyoga nyobora anifis dugula sokmadaina kukunda kidalkan obla sira konva inkono soro su demebaga afrika korbe ala kafra yere lakana kulu emesa ani gatia mkoukan kele bolo ya ala kudon anika sepentia dentegedi sepeno kono kuye kele fere girimo buluda kidalkunkan kuu kele fere lainuye kajatika wale kela u ani bambachu belen kubo barala anika lakana ani takama sabadi kidal marakono osalif.
3: Efela ya la seka ye kidal to sorasu bulufolo.
5: Efela bambachikulu yo de 70 ya wakada ntikeli 7 dokono kilegeina. Bambachikulu mbekila ka pelpirila tike kuka keni farati munu besivulu kunka. Anika keni sorasu nu ude mbago ka sanfe keleke mno labara liku juguye. Kube bwa kidal marakono ni fereyi. Kadaka kusorasu nu de mbago ka mugufulu ye sangasu ani cheke da utinye. Kadao ye sivili gansan fanaka anyena maya bla farati la. Efela bekila ka faraka kukidal dugu blali ye wati kunkuruni de ulu. Bulu wala sa kuka mwa ani ku bulu mno la kana salif
3: ini cheko sobe kumbai ka nyefelu la nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu tunya la se kunuko mwa bisaba ani fla fatura kwa kurundo bina pankuru niye kasara ke kunu kasro aita oko aita sibila ke oko kan nga bitra ita ina kele bolo identikili ke kala se ko mwa mwa ani duru de bonina unina sivili be uchema nyinu besena alsa aminata senegal jamana na karidon sanji kasara umina mwa duru bonena onina anika tinyini chama ke dembatiki chama tunjia gora kabo uka duko no uka sarato ube lahala jumeni wati na wala saka jabi soro ninyi nikalila maimuna sana gotara bodo la parcele aseni kina krenkrena unit 7 anka kala seri lame
6: Ambe na Pap Alassane Faima parcel aseni sigida nyama ya sura oyoro loye asisoye sisa anya soro aseman dimnelo wa ali tagama ka gwele ama
7: wabbi action bi amerika la mere
8: sigida nyama ude nana bo anka utagara nanye dogotoro sula kataka an franke kasoro kanani anye ya kabino wakati ambiya de gun fosite anka nga den fami medeli kataka barake yasa kanani baloye o mana dese akoma noko nini kulati drone bora jila wa ali fini mbenkana sigiñoron de yadima
6: okarsila ye kasarato doy adusu kasibagato lokmana amfe
9: on a rien récupéré
10: amasika fuesi de ta ambolo alikunu ansigina katara amfe antumise ka fendo ota nga diabetien ankoni bien nga anka lengini ye kasigi amfe so nga antise bawu anka so tiena bobo
9: elle catastrophe
6: Suleiman Sering Janye parcel aseni sigidanya mayaso sebeku kunyena bolai abi oka kasarato jati boke anyi
11: Kunu demba ya sabasera anfeya. Demsenfla, mokrobatan anikili, anidowerewu. Uwebe motan aniworoma. Bifana anye mounani bismila. Uwe jati uke kasarato tan anikononoye, minube anfeya.
6: Kunu Senegal ministri nyema takarabo kasarato ye, aye fere usigi yasa ukana dese fusira. Wa ayafara kanko binuka wakati belen fere plan orsek blasinka.
3: Sanji kasara ni kosong marabaka wira tike kala wuli tumbulo dalendo alamsado no kato bla oktober kalot le tan anifila kafara okan wati yelema wati jatemina chakeda anasimi ya lase bi kwa tabi makata bla tisini nega kenye tan anifila kosanji makonendo maraudo la inafo Saint-Louis, Louga, Djourbel, Kaulak ani Dakar ani jamana ni hurudu yanfanfe no ye Jigenshor, Kolda, Kidugu ani Seju kabo tamba marala podo alani bakel kosanji te na ulu yorouna Sisan ambeta Mauritanie jamana na polisi uyo utegeda nyana mini fin furakise lama ekstazi ba kemeni biuro niko okan furakise ni tumbe dogole mobili do de kono ni mintun karanka teme noxot korojida porfe katasi unyokon jamana dola sikana mwogo chama minara uchema dunan saba ublara kiritegila unyekoro anka la sigide kabini noxot kajajau kanyefuli.
5: Polisiw ka fɔ la u somini ye mobili saba nunu na u y'u woloma ka ɲɛnaminimafɛnw furakisɛba sɔrɔ u kɔnɔ nga u ma mobili nunu minɛ u y'a kɔnɔ fo mobili nunu tigiw nanuw ta yaasa k'u latɛmɛ Moritani kɛrɛfɛ jamana dɔ la o yɔrɔ de la u y'u minɛ u nana mobili min na k'o fɛnɛ minɛ jate kɔfɛ u taara sɔrɔ ɲɛnaminimafɛnw furakisɛ b'a kɛmɛ ni bi wɔrɔ ni fila de tun be mobili nunu kɔnɔ u ma mɔgɔ minɛnen nunu hakɛ fɔ nga ko mɔgɔ saba b'u la minnu tɛ Moritani jamanadenw ye kunu u taara ni u ye kiriso ɲɛma Nura Muhammad drogu kɛlɛli jɛkulu ɲɛma ko marabaaw ka baara ka kan ka fo nga ale bolo hali bi mɔgɔw ma nin fɛnjugu nunu kɔlɔlɔ faamu ko bɛɛ de ka kan ka wuli ni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw ka cakɛdaba a be fɔ min ma Bureau Central de Lutte contre les Stupéfiants et les Substances Psychotropes ko k'u cɛsirilen do ɲɛnaminimafɛnw baarakɛlaw kɛlɛli la ni waati laban yɛrɛ la ɲɛnaminimafɛnw tuguya caaman de minɛna Moritani lakanako tigiya mɔgɔw fɛ toni kelen nin kɔ de minɛna ni san yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ wa o tuka lo yɛrɛ la Moritani marabaaw ye sariya gɛlɛn ta ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli la
3: ka ja jaw ka ɲɛfɔliw halisa an be to Moritani jamana na n'aw hakili b'a la bololo kan hakilina fɔ la bologoro minw be ko kan ni u somɔgɔ minara k'u bila kaso la nokshot ni y'a nɔgɔko kelen ɲɔgɔn ye o wɔrɔn ɲɔgɔn de tun do kunnafoni dila kelen b'u cɛma hadamadenw ka hakɛ lafasa kulu n'o ye komisiɔn de droit de l'homme u tara bo u la kaso la k'u ɲɛda u ka lahala kan jɛkulu ni yɛrɛ ya kunnafoni lase bi ko u ye u be k'u ye u be lahala ɲuman de kɔnɔ dumuni be di u ma wa ko minw ka kan ka furakɛ furaw fana be di u ma wa u y'a da kan ko nimatɔrɔ walesi imada ukan aminata lagine kabini marabao yala tige septembre kalo tile mugan ka dansigi manani kola ji sanwale asorli kera degunye mogo chama mbolo a deselon do yoro dola a maralembe yoro bolo o yoro dola o koson a do farala asongokan anka la sigide fanda konde ka la siri kabini konakri
12: kabini ton sira manani kola lagine septembre kalo tamnin tile mwana ji minta soronko bragbele ya jamana kono wodia kamara afri lale di madina lofero
13: Give me 2500 na let me 3500 ça c'est entre 2500 let me 1500 2000 ni ma le tata entre ne gikola bien 300 ko mama se gimina kan tron kay gi ngin na ma gisron fon nana ni gimira ni fanan ka men ke sak kono kanadi ambe ka wole mi sidia wolo entre ne gikola bi koni madina bi feo ante gisona bi kami kabini gi sa se ko men bolokala ambra toro koni fi ante gisona ka pasa le bidon wo yere mori ye gigola le kala kono ka magira
12: gila ben na fambo menna Wol siaman na baral brala sumaya watini na. Jibril ye jibara la fambondo lela.
14: No anira kante shashaya mena. Shashaya menti. Abola societe la. Sofa mea. Anwala sanikra wede ma. Feng bela tiye ndo ko akamendo. Mafode ni efende na disposition do di. Kana shashaya di. Yo ya fula menka wede. Ko shashaya biodegradable. Ebano wede gide se kala uro. Paswe u certifiye ni. Me anira te se wala. Kwa sasa baina a vision tambro kala baina ya no rasena wede ma donc en sinan wede ma corona e auto disposition mentala en fait pour quoi faire mais pour le moment a kedia fos tambro
12: kabini frayane ntara model ta gifre tamen ngabolako doli wala poti ninde tomona ka gikaro ka frimolma fanta konde konakri rfi
3: Kenya jamadin do fatura Ebola bana ko son kunula Kenya tigila mo Kenya so do la Nairobi marabaho ka fola ni nyashi ni foloye mo ka fatu ni bana ni ko son ka do koloka Kenya ko ministry aden adole de ya foko chini tumbe RD Congo ni nyasa wulungulaye ka e bana ni soro oyoro la ay furakili soro Kenya so chamana o ko atemina ni Uganda kana ayere soro Kenya nga amasika balo akatlif la tamako sinfe e France yi jamana na omina ani jamana kuntigi Emmanuel Macron yongonye benel jamana ni mo Remial Wadagni, Safa Wari Milliard, Bureau and Durini Kosoro, Bolono Blara, Uni FP Chakidache, Nafolo Nikan Kadon, Kuranko de la, Iriwa Barao, Inafo, Seneko, Ani, Kiriko Barao.
15: RFI
3: Ambeta kokan kankren la France jamana na France chamanche kalandon ka wulikajo tarani bi Paris jamana ni fa bala uba yika de bora kene kan kokan ni songo ya jira ukala yala kan police ka fola morta ani fla de minara sika bala ku e kabakuru Philippe police ka ulufana nyu jabini anyajibo gazi filier baba watara cleaning kana kosobe police ni chamfe chamanche kalandon che
8: Jati Salifa kalanden kɛmɛ saba kɛ de ye tali kɛ nin wulikajɔ ninnu na wasa ko disi da polisiw ta la tantan yirikaw tun jɔlen bɛ kɛrɛfɛ ni k'u pɛrɛn k'a fɔ ko polisiw komandi mɔgɔ si de ye faransi jamana la bi tilegan wagati de ko wusurabaw kalanden ninnu tun be ka kabakurun minɛnkolow ni bagabagaliw ta ka ɲɛsin lakanatigilamɔgɔw ma olu minw tun be k'u sɛnsɛn o de kɔ polisiw fana ye jabili kɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ni kulopɛrɛnmuguw cili ye afp ka kunnafoniyaw la kalanden caaman ne jogina a kow sen fɛ sifin kelen yɛrɛ jogina kosɛbɛ a kungolo la min tun be ka furakɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ a kɛnɛ kan gazi sisi ba fana tun be ye pari wulikajɔkɛlaw cɛma wa polisiw ye mɔgɔ caaman bali ka taga ɲɛ ni tagamaw ye fɛrɛkɛyɔrɔ dɔw ye kasaraw sɔrɔ baw a caaman ni vitiriw cira wa sojɔ cakɛda dɔ ka lakanaminɛw sunyɛra wulikajɔkɛlaw fɛ

0: Yaula utumu kana fin chenlon fli sabula tagayoro kuntula
1: ang me chama fli effectivement ba ma ye mo do be mi be mishi balon o be te me ka fin drota ka chira ta na uta mishi ba ma na nga fo bo ai ni ta ni da na wa fo ko luta sana o ga lo ko tagayoro bare ta na o an no tra be na sura nga bla pubela o ba ta ka ta na ni
0: Peri ma jilaye bany maketon hop hop humanity nye mokoye abeka gere gere musola ka lafam nyani barake oku na fen chenu bayele manikula ani togo minna lamini beseka lakana. Akolu ka la nyiniye ka dobo na fen chenu flitala komi meseka dankarike lamini ma.
2: Nous voulons réduire les pertes post-récoltes en même temps protéger l'environnement.
3: En bas fait, car d'abord, non, quoi, tchéni, non, souma ou t'gélé, ou quoi, fait, anika lamini lakana, souma ou baille, mani sera fait. Ni mousso nous massé, kouka non, quoi, walima, kouka jiri d'un bé ferré, au fait, on béfli. Obeke, kololoye, laminima. Anya latye, ka mousso nous dégui, baille, mani na, oye ferreye, mimbina lamini lakana, abena ke sababouye, kouka soro ou bougou.
2: Avoir un impact positif sur le revenu de ces femmes-là.
0: La femme yani barin babou d'otara, manafurogoukan. Ale kololo ereka bun lamini ma feri ma koti.
2: Quand les emballages ne sont pas biodégradables.
3: Nanye manani uta minute toli ama makonye naye oko amekla ko lufli kasoro o manani numbe kololo lase lamini ma. O kololo uta jatim ne sisan. Nga ale de ye sanji kasara o walima wati yelema sababuye. Manani u kololo lamini ma haka beta fo bi wolon vlama keme keme sarala kren kren yala sugula.
2: Surtout dans les marchés.
0: Wala sako bali soli pagi chake dai mimi jago kela o deme kuka mino lasako. Oluka branya shilendo kamana furugo koro baylema kake furugo shimoyi ani fenwero esata dawye solipak barakelay
2: sache kololo yemi environnement oya mine chukode ni klala utiliser lila o de la manyi ni ali baylema likela ofe nubuka mina ofero uka kilianuma uka fero ublasena mimbato atefli bedaka o fere jumei anani fenbe amuwele de femunu shimaudo Shimando muna, parce qu'ambe klaka be mine ngotukuni, nanyu recupere, anyerebe klaka glan ngotukuni, apise kake penchamaye, amba ke poubelouye.
0: San bafla ni mwanduru buwake dugu de kuye joro folo soro sanyala Côte d'Ivoire kono. Dugu insira ka janto waka nyamona ku lasa ku kanye. Suleiman Kone Bwake RFI.
4: Bi kene ajimu bi kuma bi abulo jimukan babu tumbe talike kana wuli gele yaw de kan manden jamana wukono Musa Alukulu ba ya hakilna to do to mo anye ambe ululame
5: kalan wala ko ko yala be chodi na aywa nyina ngone ba ko kay daga daga tin salon waddo ni fiar mai minu sa kemen sa ba ni biduru nyina riba yo lodo we biduru duru bo lo la yoro do la kene ye kala so na ma fu mako ekoli privé ko lude ka cha on fe yano du ba ko no ina fa ba ko na nyu ko na kamara ga ko be no sa won sa ko fo to se ben sara kura sharia de do wa ube ekoli tigu yoro de ya ta ka ke sharia u yoro bulo ube famo ten ko kala ma de wa na ko ne ne go nan ka wana de wallahi
6: ma fu len do be lagne do be mal ani burkina uluta demzen ka kalan koni ani uta toro koni maminu fona kana ka dun le konsula eski gouvernement be ka janto la walsa ubeta yoro minna ani uta dum be se ka kalan chugo ya minna
7: amba fo Burkina Faso an fa yamba fora marala an fa na ka kalan kon a wulila a wuli chugo nyumana ambi an amara ba ko fu mana sana ko ne am se ka fo e kalan mana usongo ka chadoni ina fo temena kan kaye minu desambas nta bisabane webinana bina kwantara biorola me mie anga marabagoye chenchana we chamanta kabo anka
8: amire fe ya lajne ya krangli tu ya pentan fe ya na fora ku krangli to tenena toma kuna shika kane kana ekolu soy mafene bami tieni walima ni binga na ke ekolu kuru kuno walima ni binga na ke ekolu la miniro aidi freke pa odi daro ben drabelo benya meno ajibu siadi anfe ya bafoko kranguli do lumena egramuli nafora ko kranguli do tenelo afoko bara damna to tenelo krante ke semenu ere mume kodo bara jahari le latte to dinima alors que dininu ay ben duro
9: e senegal nyamugo tun ya fo ya ko e kolka daile domi kalandum bela jelen ka kalanta nyon fe odon sebela ka kopi gaso de do halika bi senegal bursu ko yero do bi awa jiemi wala souta wolufanambo wo e classe do
10: dɔw kɔnɔ a tɛ sen ka taa olu yɛrɛ ɲamɔgɔw la dɛmɛ kɔ.
11: An kɔni fɛ Kodowari kɔnɔ tiɲɛna kalawuli ta musakaw a ma nɔgɔya fiyewu, wala a ma nɔgɔya dɛ, a ma nɔgɔya yɛrɛ an fɛ a bɛɛ lajɛlen kalandon saraw ani papiye ninnu a foyi si yɛrɛ le ma nɔgɔya an fɛ Kodowari kɔnɔ. San o san fana dɔ le bɛ fara a kan, wala kalan tɛ musaka ninnu tiɲɛna a ko ma nɔgɔ an fɛ Kodowari kɔnɔ.